ta sima pau anisuba tangkata maibam nabaki sorsinga unaduna wari sabata biri unabi kibana ngangom ibeima tarum asi anboina english ngani tarataru agas ohumda sandoksa kibani

Tawiri, leitara si pukni wakal, jani ama suba tangka. Thawram lantuk pikiba, langonjam satyazit. Thawram putukba, wairakbam sarvajit. Thawram asi, siya rengir, wangkai ning tempu krimapalgi, tengbangaluinana putuk jabani.

Ngunarum le shi tsa tami ung sai kalang sa no bina ga sa le ga shi male akha ga ji le shad la hi la hi yukru be ena sangin ningrei phi masat mung yungrei kalang sa no bina nangai da pokhrana.

kashong pilavu gajile shad lahi pisim kanggalang sonobina kasa lahi ngnarum de shitsa ngna ngai de pograng sonobinga amingna temri pi jihan mi yurmating somi bam kalaleya chon ngnarum sanatum nang ngai de pokra le shad la

Kanawala sada nimzing da horam kalang sanobina gasa ini samkapang gajile shad la hing narumsa la he chim chim pamter john miso gala shimri phi atum nang nangai da pokhrana jehomiling narumsa

0: Tabiribu kwai pumna makpo kungangi thaurum na taram na okchari ibungo yupasu yobire e
1: yongjaraglai sebe ma
0: lengshin bisi
1: fane fane
0: ngasi di sagol se numitoi banina aikhogi thaurum sigi aroibada lamdam sida lairiba kungang singda paikhatliba tongan tongan ba thaurang singi matangda wariwatai su thamjari adubu hariba wariwatai si taminadri ngai mangoina na moirang sai mateka mataraga aikhogi thaurum si Hogdukshi. Ngasi ekhogi khungangi thaurum sida moirang sai sakpi gadauri bisi saikhom pinki devi ni aduga sakpi gadauri ba matangna loi kabagi matang si sakpi gani ngasi khungangi thaurum se hogdok poina ichilukpa taminasi
1: taminasi

0: 분위기. 너무 가라. 항상 이제 우파는 거 할다. 나중에 프린 이제 보내 나이크 로우 받고 하나 거기 미신는 거 다슬라가 프린 로우는 더 봐. 나이크 프린 거 더 봐. 시주 just 그 했다 아티스트기 막 엑스페리멘탈 워크 아무네 봐. 시템 자게.
1: 오자 강제링 바마 카크나 나시 방톡기 바시 곰레 엑시비션 세 방톡 바시 나 호갈라 기리바 라이에 포포 팜자바 아마디 아시 곰바 아트 마칼레시다 코이다바 나하싱나 마코이다 카야미암 나시 곰바 엑시비션 시나 카나바 비방암 가니 하비스 기 마탕나 수 자이 워폰 카라 당 탐비오
0: 다시는 비주얼 아트 세 라이에 콜라이샤바 하비자 코이 not only 코기 신팜도 기능나티 무시다 공다락바 앙앙고 이러고 하이디 모이다 creative idea hai tare magi thinking hai tare ko asiki power jam angle le ba angang sa da jo when like ka da when ma tama ni kholi ka angang bi ba se ma si jo phat de ba hai di ma si ki practice ta umar tam jida angang gi mind je am develop ta ye ko si jo khoi na khang bi bamsang ya du ga ma sa gi khoi na artist gi pham am di sang ye ba khoi art wa khri ma ki magi medium ko di magi time and space se important way adun ai ni ba lai ji ka da de display to ko da gi have si jo am important am ne ba sida khogi stage the gallery matik sabal le tabe jisu masi gi one of the challenging name ko aduna ga si khogi darobin gi khogi ifal art gallery je masi gi yam chaw credit su le masi gi mateng na khogi artist sing jina ye ewa kholi ba meam je koi public ta share ta unga mi ne ba ko aduna hakulak le ba artist sing jida aina hajaning masi artwork ta ba hai je just like establishing a new business ne business ma ho wa sam ne ba adu sum na gi business na ka da wi dukan thamba sing jina ka da wi mo ina paisa je invest to ga magi profit to earn to jab ne ba but sin thamji da khundar ra le ba artist sing ji ko invest to om sang ye ba invest to ga de ko profit phang ye ba ko ni to da invest kari no ham tam ji da ko ji time invest to om sang ye ma tam ji mahan bi da ba adu na ai gi profit am la ka ne ba maram ni kai no ham tam ji da arwa ga ma ko ni putho pa ha ba je nuong da ki sungam de ba tham sangni thani sangni all pending ye gi more than 6 months ko man sang ye ba dun nga sagi matam je khodi am important oye ko ni not only money khitang na ta aduna artist sing jida ina hazening is time je pasna pbi yu gi art work sing jida ko adu ga sana ba dum ke hata profit dum phangani hai je hazening ye
1: yam nungai je ozana nga si ekhoi gi thoro ma si da momal yam da ba hai khara phong dok pituna thoro ma si bo ma pung phan bi bani hai na hai je ba ga loina nau jabo amo ka na thagat pa phong dok chari
0: thank you
2: ahamba de maru kiming am telephone khangsege
3: ai kiming anurani toizam ai di lam na wang khaidege
2: sigumba art exhibition asida yengbalak pi bese handa kisna ahamba ra natraga mamang dak yengbalak pi khraba
3: mamang da meama ma yengbalak handa kisna ahamba de natra
2: adu di mamang na sulak re haibi kre mamang da lakuma tam da ai palai sing asige phangbi khiba mahau ga adu ga handa ta phangbi mahau asiga kari kari khena ba gi haba do madu sum tan khangsege
3: mahau hai je mamang da phangi badu su am special ba tongan tongan ba khuye ek meam ma ui adu ga handa ki su anau ba tongan ba meam amu edu na mamang ga handa ka comparison di da ta ba bat mamang gi su yam phaje adu ga handa ki su yam na khoi da yam tam jeni ngai ba mukhang mukhang gi meam ma yawe na hai ni
2: akoi ne su maru si u se ba matam da ai palai sing se yam thawai ta na munning bi su thing nese ado isasu like poi bi bra like wikilam sil sanction bi bra like pese pam bi bra ha bodo modung tang su khangjage
3: like ye at isa 2024 sina master lotion gray fine arts da aduga exhibition adum tarok khudi mokta dum yari ngai dingam na bachat na bodum ho nei tha gi su dum exhibition da potok pe yaw
2: karam ba medium de hena specialized when analyze you be bage have do modu sum tang khang jage
3: special se acrylic ka oil ka aya mane acrylic tan hena di
2: like pa mane so have it abina in khalak li ba like pa na ha moina thamoi goi bakari waro phong du pining
3: how ze kan di tam ning ai ze ya am na like re khai di social media de gi kai de gi khoi ni youtube ta gi tam ba ya ba khoi na khang dar ga su hai di oza da tanaba pharak ta ba yaw ro ga su social media gi kuthang de gi khang ba ya ba me amam lai re adu gi shuma thak ta parents me am family me am ma ta ju yam na thogat pi ba se ha na gi type ta di tau jre adu du na adu gi mateng law ra ga khoi na pa mi ba po to hoje kan di senior artist me amam su lai re bani na ta thak da shin tau na ra ga khoi na tam ni hai na changa ko pot oi bani na si gi se ma pom pha na di tam hali
2: buruk na khambi re ba du su mai pa ko oi bi yo hai na agas bani phal gi nar ko khonje gi mai ke di gi ya pa pause the picture
3: thank you
1: ahan bada marup ki ming amadi leifam hana khangjage
4: ai gi ming donaldo e ai khabam nam khai de gi
1: ngasi gi exhibition sina marup ki oina ahan boi ge dorama mang da exhibition gum ba yeng ba chat pi ki ba lai khra bra kam daw ba
4: ngasi ki sina ahan ba dinat te anoi gi aina ning sang bada han ta ka hum rak su bor ma le aina yeng ba phang ja ba se anoi mak na tra ga su ifal art gallery de sin ba ji ma dum lai ta ba dum toina dum lak se yeng ba
1: exhibition gum ba sin ba me am se marup ita ta ta na chat pi hai de na hai do marup ki oina lai yek pa gi apam ba gum ba di lai bibra natraga just yeng bakhak tangis maina art che pam jaba yek

Inglising nga magacamapal humpuhumdoy. Ogas kitang tara mangada. Akas bani infal haudoki. Matamdu daging nga si Fauba akas bani infal na manipulitungan-tungan ba isa'y makalsingi at sa uba pambag ang masupido na lagli. Tungan-tungan ba sa hekta, sa dada, ay ko'y natadun lagli. Pinagi sa hek, nat isa'y gisanda, kunung isa'y gisayda, film isa'y matamisa'y gisur sa isaksing. Sa ikal, sa isaktong namag, matam ama na traga amada, asay ba, wak ma, gabi. Korzay suba kaya na sa ireng lamba, sa isyem lamba ngaktani. Asigumba sa ireng ba, asay ba kaya gisayrolda, lantok sa ba ikwe gitawram ni, asay ba gisayrolda.

0: seirengba haubum mirabai gi isei nomai pamjaba thawai yaujaba iba pamjaba gi magun singbu seirengba gi manau nupi haubum ningol hamom ongbi sailana nungsine sonjeri
1: koi isi mira se isei di yam pamna isei gi imung haina dum haurakre isei se yam pamjana ma se audition ga su yam yaujaram bane se isei jakbi oigen ado amu ani rak theloi gi isei wakhan do dum lei mine isei je dum ibe se dum tholok padu isei gi maram da lei mine isei di mayam ibe di dum isei ibi je dum oi lei ra bane kai samja mini kanta se koi di mari mata su oi ba koi gi guru ne ba ado magi makha da sum isei je tam khotana surti sangam se sidi da ayam ba menoi ne lai se da isi mira se ne isei ibi ina phajana chathagi bane si ahannam su isei yam se da sai hawun swasini moini se amane isei sa amane isei I chwaina loina rak pani aidi adu moin loina rak pagi isei gi maram di dum khangjaba isei ijaba isei sida lukhi ba biwe yamane haijani nge ai isei mira se leisari nge tani mane isei de ngaujari se isei sigi kainom torok pada e sigi janaina sigi janaina ise ma magi makop du lebi ne isei ibe se phajane hekta I thagara bane koi isei ma handak ta leihidre padmasri phanga ga leihide thiam sujamukhi ne ne koi isi ije re abu nge koi abu atun bi ma na thun bi ran bane isei mira mi isei mira bae la mira bae se palaga bae isei ibe su lebi ne na suli sei ma iram me ma na yam phajaba khumukjam gi angang amana sakhi bane ba radio do ju ji lai bane khumukjam mirina mirina gi mira gi mabungo syam gi ri dhari na isi sina su ma gi aha ba radio do thagar pagi ne front page hai ta re aha me sei oi bane isi se ma na sum pam jab ni ne isi se lip cha dam ni na sum sakja ning ba duna ma se amu yau ja da na audition pass out da na approve artist ama oi da na isi se program ma gi di isi taru di sakra bane koi isi gi maram da sumai na isi ga se phajana thabi da na program ma sim bi ba se si mulungai ba lai te agasmani phan bu han na thaga chari koi na pam jab se thung jab gi kai na da man tong jaram ba se miyam da sini sini na khichi tang isi ma te o da thabi ba se yaham nungai jai

tabining ba manipuri film isei ki kudol tabi ki bagal loina na haujik namidangi pung tara makhai tare ngasi ki kangla channel gi thorum paring loishin janabagi pung ja yorogle haying inga tha gi tarani thoini pan ba irai numit jun gi tang kuntaruk ayuki pung manga makhai tab matam da haying gi kangla channel gi thorum paring medium wave meter sa humni pu dasmik ama kilohertz ani pan mar phuni thoi da sanduk jagani ngasi gi damakta di tabiri bisingdagi kainaya thangni jari pinabirasi Jai Hind.